Oi, ai o mate ile tau sanga talwai, na sa ili ei mai loa o lo o iei le fale po le toa tusi o nuu ni Havelock, pio na taa uai faa mau maunga leo leo ile faa masinonga, sa iyo e nuu ni le faa masinonga ilo na molianga, o le faa lavlavi su su e nga leo leo, o lo na faa salanga e faa nofo vaa vaa ye ilo na ainga, faa chase mga alwe nga faa tino mole atunu eo no masi tutongi, ma iei fo itaimi faa tapula aina e titawo na oa tu iai ile pou, o le mafayo na toi alu I fafo male fale, ma na faa liye faa masino Sainsbury. O I wa faa iloa I nai le onga onga o le soli tu la fono a lea tamai ilona faa lavi lave isu isu inga a leo leo. Ile lalolangi, watangi a mai leo no aveo Andy Burnham ma le isi pa le mia o Peritania o na oto o tele ilantou o le vaenga faa upfaya le leba wa tofi eina o Yesu I tulanga I a Kia Stama e avea mataitai o le vaenga. Na o Burnham le sui o le pali mene mai le vaenga faa upfaya lo o taita ia le malo le o faa ilo manino faa lawa I tele o ia o se sui tau vae sui a Stama o le masina talwai le na faa maa vae ai Stama mai to o tolu se lau lua sifulu lua faa ipule mai le au faa inga e to o faa se lau mali tolu wa faa ilo alo lantou langolango ino Burnham I le aso mua mua o faa inga filifilinga I tutono Peritania. Tala fau ia mai le si ufafonga o le lau mua.

0: kasi sa palang i-picture.
1: Yeah.
0: Or wearing somebody, filling a shoe. Mm-hmm. Filling somebody's shoes. Does that mean Jesus just come and wore my shoes that I've been wearing?
1: Mm-hmm.
0: You know?
1: Mm-hmm.
0: So the understanding from a little kalangalangale falong along my ear tato by falong along my it means from a much deeper meaning to what I've heard from a Ole fesuya inga ole saul leanganga saul afaltino. So that every pain that we go through, ome umalama le tato te tinga ai tato fia fia ome umana ome na lela ngona le tua ile faletino le. So he became a man for being a very fongale ufa maulalo ia ia te ia masawa ia ia makoe. There is something about the book Hosea. If I can take you back fungale ile talanga for you, if you got that Bible knowledge fungale ile talanga poli langaleta talangoa kele lope ngisele ile malam la tala Hosea. I also have. If I don't tell you, I'm the king in Oya, call Mary. Or call Mary, la.
1: King Felassi.
0: First job. If I met Felassi, when I look at you, call Mary Felassi. First job. They lay out for you, Macomb. Anyway. Onga yele taming fale tonwa ya le nga lila. Remember we're talking about God's people here. O sela o le profeta. O le upola le tua ya Israelu. E sau mai ile nga lila.
1: Yeah.
0: O le menga tupulu nga lila. O fate te aina ona ua le
1: fa maoni.
0: Le fa maoni. Ile la wa va falunga li na alu le ko Mary alu loa ile fa ya inga isi tangata o le mea langa tupu le va lea nga faile tua ya Hosea alu e toa mailu ko lua alu toa mailu to lua nga maile awange e roko ingo ngofo vave ai tuu I yutongo no fale nga tango le serve. Ya e serve ya e nga ia tue fa atupu le alofa ya te oe maloto olua a ke lole value nga mai ya ye e nga wawa matunge wawa fa ataule value o ko Mary o ko Mary nga ratu o se tue fa atau maloto olua ele 1/5 of the value o le polonga. E yei le tau ol polonga. Ai wa kasi vae lima wa koe kiki ale se value o komeo.
1: Wa chipa.
0: Mat ufangale wa o le tu inga maua lalo. E maua lalo. Lea lai fai mei paulo. Na faa maua lalo. E lea tua ia ia tia. Koe faa maua lalo te isi ange. Inga ye faa. E peiwa wa kukusa mani polonga. Koe maua lalo akulor polonga. And that is the story. E faa ata mai ai. How low life can be for people to go to. But. Sau Yesu. Sau se e se vai nga. Ole lea I se value.
1: Nice.
0: Inga ye maliu. Inga cho e maile ato. Inga ye ato toa le mea le ato toa.
1: Amen.
0: Lea la ye kato ngay. Wa faa ato toa ina I tatou. I le ame o tonu. Ona oliva aye ke riso Yesu. Lea la e fa ye kakalanguanga le fia fingi. A upilanga ina oe ono ke riso. Ye e fia fia.
1: Amen.
0: Langa wa faa ato toa ina oe. Le ato toa atoa maile langi.
1: Yeah.
0: I sali atua. So this is the kind of thing fungale that sometimes we go through persecution. Just seem to go keo wa le kinga o nga luenga mtinga mwe. Makako kau fai fa kusa kusa. Ai le ai. Ole ma lo le tatu te talainga. Ole ma lo fa ale nganga. O mea fo iai tatu te tau fai mai e paulo. Tatu te le tau ma. Matangata. Ai o fai pule mali siri. Makanga ma mea is

0: Hawaii. En Hawaii lo lo lo tu esa vale lo le awala. Le ale awala. E te le lo na esa vale ai le lo me tangata o o si tangata mama o o si tangata tonu lo tau tala o o si tangata tonu o me fai. E ula la tangata e te o langa le fa o so so me te apolo me ia. E tamo fai e ungai ese oi. Ai o le me la le e ta huai le matala. Ia ua langa o le te apolo le yo le te me tap e fa le anga le te apolo e kalepe te apolo. Yeah, feruai. Ai le manga ulki apolo e alu ilalo nga uia. E manga e alu maka koso ilalo kangaka. As many as he can. Au le awala le ka koso e ia. O le kamofai ia e kukuia o e inga ia e mau wai le ngā le wha mangalu.
1: Ale mana ia, mana ia ole tala lewa o ia i a.
0: Yeah.
1: Ole, leu ta o tonu ale mea lina fai e Yesu i e Salamo.
0: Yeah.
1: E Salamo ma e ufa tutua ma, yeah. ma talia la na upo ma fafanga le upo le tua.
0: Yeah.
1: Wa mai ai ti tata ule pule ma le mana.
0: Mana.
1: E soli ai lalo ti apolo ma nga mei e kam fai. Langa e to tele nei o tatu a inga, to tele nei o tatu o a inga ma wa fa apolo nga ina.
0: Mm-hmm.
1: E le mele o le loto le fa mangalo.
0: Mm-hmm.
1: Ah, yeah. Ole wasa walti apolo, ma fa yeah. Manatu pea, ma fa yeah. Manatu pea. Le mafu anga ole le fa mangalo. Ono mena ti nga. Ah.
0: Amen.
1: You know, things that happen yeah. In yeah. The past, for ngali.
0: Mm.
1: Wa faina ma pe ma mese, ma ma ma iai.
0: Yeah, yeah.
1: Ah, mama e ma fa fa mama e tino ro so le fia ai.
0: Yeah.
1: Anga foi wa ai wa le sta fiofi.
0: Mm-hmm.
1: You know things like that, but it's all part of what the devil is doing. Ale mang e kala Yesu me ya. Oi fa malo lo ma kuli fa fo menga. E le kuli ka nga ka. Ai kuli fa fo ya.
0: Ya nga nga ko
1: ko. Ale nga le. Ah, it's really good for nga no to no le fa long long ma inicio na yo tatu wa inga yo friends for. Ah.
0: Yeah.
1: E fo nga le listen. As we're talking tonight, we're not just making up a program. O le tala noa o nga mea wa o ya. I mean, yeah. Things that we have experienced and we have seen.
0: Yeah.
1: Mm. We have seen the miracle hand of God move.
0: Amen.
1: Before our eyes. Amen. Ki apolo ma ke mongi wa ulufia ina ya, ulutino ina ya, ya na itanga. So our thing tonight, for ngale ole kalangoa, kase kapese, you will never go wrong with believing in Jesus. Ele aise, ele aise afa inga ulufa atanga ina o Yesu. E sawe taitai oe ma taitai ya ma ulo ni le manga ya le melo le loto mama o le tuu ato tua ya ki rusi Yesu ulo wola.
0: Amen.
1: E le tisi mama sini ya kuna nga you know because alanga tuu ya Yesu o nga wa e loa lama oe e le aisa upoto e le aisa umalosi e le aisa uamio tonu e le aisa umama e to o ai le atua soifua wa na o le loto ma le anganga o le loto Salamo.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Ia lele.
1: God is good.